0: Ore o Māori ka tuku, waia ta Māori ka rere, te reo irirangi o te Aotearoa toa.
1: Kei aku nui, kei aku rahi, nau mai anō ki ako. He kaupapa tēnei hei whakaako i te reo ki te reo. Ko tōna tino whāinga, kia hoihoi katoa ngā motu nei i te hunga kōrero Māori, me te tarakihi e papā ana i te waru. Nau mai me tō reo, kia hoihoi tahi tātai. He manua nō kua tauke mai ki te urungahere o ako. Kei muri nei rātau e taka tūake nei, kia tukuna te reo kia rere, kia mihi arā e tātai. E ngā manu o te wā o tapu.